0: Dani filmu kom si sabeda?
1: Filmu ga den fude varaka kuri.
0: Na kuri, oke. Eno jawaba kido. Kon halata ka gulwayan kon kama ka gulwayan anna lavetto.
2: Niu maya, yo pe fenna hisabu karne.
0: Oh, fenna hisabu ko fenna yeru ko vara ruli do asti beni. Ushaya Yusuf an hiddevi gen den yanna. E husas takuge teriyan anna lave mi. Nge, hara